etu ọ dị ozi gosiri na ihe bụ anitere nsogbu esemokwu ala ahụ nagoro afọ kwuru afọ na nke ikpeazụ a bụ ka ndị obodo ọnụ ọgba n'ike rechara ụfọdụ akụkụ ala ahụ n'esiokwu. N'akụkụ egwuregwu, onye egwu bọọlụ mba Zimbabwe Divine Lunga jobere ihe gbanarị mgbegbe nke dị ndị ojebe gbara ụgbọala ya na Johannesburg. Ndị uwe ojii mba South Africa gbara osiarị ihe mberede ahụ ma kwuo na ha ekpopụtala ndị ọrụ ha maka ime nnyocha dị omimi gbasara ebe ahụ ha gbara aghara aghara ma gbakwunye na onwebeghị ndị a nwụchiri n'oge a. Na Control Ndị Bekee Kpọrọ Entertainment, ndị Guinness World Record agbaala osiarị na emume ngosi egwu Daba Live na Artist nke ha chịkọbara na Lagos State apụtala na ngụkọ ha amara ya bụ ọkwa n'igwe nzikọrịta ozi X. N'ebe ka anyị ga-ewepụta akụwa n'isi njedebe ma tupu anyị apalie na nwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akọ ọzọ. Ha wetara gị na onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu nyere ndị ICPC iwu ime nnyocha gbasara ụlọọrụ Presidential Agency ahụ a na-enyo enyo. Ụlọ ọgbakọ Senate na-akpọkwazị oku nkwụsị mgbazigharị ndị na-eyi ọha egwu mere nchegharị. Supreme Court na-agbusigharị mmeri ndị ọnụ ọgba n'ike nwere n'ikpe ala nke dị n'etiti obodo dị n'Enugu na Ebonyi State. Maka akụkọ osime na akebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Na ha ndị mepụtara akụwa na bekee bụ Ifeoma Nwabufo na Blessing Onachukwu na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụta ya bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị Igbo bụ Igbo, matakwa na onye gbakọta kwụsị nke ọ gbara agba na ya n'iyi. Demenụ.

harima tupu anyabanye oge n'Igbo ka ịgwa gị ka o si gbatakwuru n'ozi sochiri ozi ndị agụpụtara gị anya. Ndị ụlọmebewu sinet ajụla ajụ YC na ihe gbasalụ ịgba mbọfu na-emelụ nnyocha pụrụ iche na ihe ebe ọ metụtalụ ka ihe ebe ọ metụtalụ ego na-apụta na ego mmefu ego budget na ihe ndị ọzọ garubere ụlọọrụ Presidential Foreign Investment Promotion Council ahụ a na-ekwu okwu ya. Ya bụ okwu pụtara ihe site n'ọnụ onye omebeiwu na-anọchite anya ndị Kano South, Suleiman Kawu, bụ onye wepụtara ya n'oge ha na-eme ọgbakọ plenary. N'otu aka ahụ, onye wepụtara ya bụ ozi n'oge ọgbakọ plenary bụ onye osote onyeisi ụlọ omebeiwu Senate Deputy President bụ Senator Barau Jibrin, bụ onye nọ n'isi ọgbakọ ahụ, kwuru hoo haa na a ga-echegodu n'ife gbasara ya bụ okwu na ọ bụrụ ihe a ga-abịa gbaasị gbagodu n'oge a n'ihe gbasara mgbaasị na ịrụ ụka na ya bụ okwu ga-adịgodu, n'ihi na ndị ọ dị n'aka bụ ndị isi ha enwego ebe ha gbadoro ụkwụ gbasalụ ya bụ nnyocha. Nke a bụ ka o si wee gbatakwuru n'ụlọọrụ Presidential Foreign Intervention Promotion Council ahụ aka na-ekwu okwu ya bụ ụlọọrụ adịgboroja a na-enyo enyo.

Dalụ ni sonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Ọba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Dalụ ni sonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi.